dubayi ken aina abul batani wa kullu nafsin makatakin bakke saiqatul mauti bi khairi saqiq bakkan du yes abdik du yes abdik walu ya buriat ngade fi wax deug ko ag ci dar dal zanni pasam ñu dal di koy teru mu fat bagal sam budé julit

Serigne Massa Mbake mool bak mawiyak ñoy na jaama wam sadin feexi bamba xawsu ba doon liggéey kat ak yonin baak ñoy na jaama tam sadin cheikh ibrahim fall lamp ba leraloon adunya okhra ñoy na jisaana jaama an sadin cheikh modou ndumbe boba tabdu delu ci ñoy na jisaana jaay jaama an sadin Cheikh Modou Ndoumbé boba tabdou delu ci tourna samay rongan ci ama sasajin ngir sidi anta mbake ma ngi bis bisi ma joy firan gi ci atam onay sasajin serigne massa mbake dunya la fasé aduna mbass je xam nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki aduna mbass je xal nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki yelonti yow nga ba fi sen masamba nu di ko roy to di ko xole bamba kudeti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba kudeti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba yelonti yow nga ba fi sen masamba mudinu war te dinu fotal sanba kudeti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yow nga ba fi cheikh massamba moda defar sar xannam wa kharba kudeti war sa xaar di andak mbolo di dem bumbu ak mbor mawulu kudeti war sa xaar di andak mbolo di dem bumbu ak mbor mawulu kudeti war sa xaar di andak mbolo di wa murid yey war ba ak ko ngel yelonte yow nga ba fi cheikh massamba cheikham ba sax joy na kantong ba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba cheikham ba sax joy na ko ak kantong ba kudeti may societe bak cheikham ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba fi cheikh massamba mbake musobe nek nanti terba bañi rawante bacca teggi tour ba te modi entrepreneur metar ba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba moda defar salum ba ag tamba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba moda defar salum ba ag tamba kudeti war sa xaar ba fa jur bel di war murid yey war ba ag kungel yelonte yow nga ba fi cheikh massamba wa sañ xor dan nañ ko yut ay damba kudeti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kudeti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj yelonte yow nga ba fi cheikh massamba joy jurbel joy na mok bayam ba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba jumaa jurbel joy

guddek becc ak ñu wër barab bo boba kudeti jangul yu khasaay tuba guddek becc ak di wër barab bo boba kudeti jangul yu khasaay tuba guddek becc ak di wër barab bo boba yelonte yow nga babi cheikh masamba cheikh mustafa joy na ko ngir bayam ba téméri kamil yaak ni tek juroom ya bacc ko da taxaw sol yereem ya mo jaaku kay jité ti fil muharram ci nitu fan di jog di rombi deureme yelonte yalla babi cheikh masamba wetan na wa ngal ko kamil ba kujeti lim jukal di may kamil ba bisab tabaski teddu yak yanam ba yelonte yaw nga babi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga babi cheikh masamba yelonte yaw nga babi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba kudeti may dafi yaw sagu fi dati di sang way de ci aynu rahmati kudeti may daif yaw sagu fi dati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yaw nga babi cheikh masamba wetal na mam cerno magam di bayam kudeti def mam cerno mak ak bayam diko siare an jottey wayam kudeti def mam cerno mak ak bayam diko siare

kérok la bacci mbakérom bu marché castor ñu nuru wér tubab yana commerce mouride yana ko mbacké balay sa ci jaan yana ko labay ka ndol ma jey sa qadir ak limam na marhaba ahlan wa salan saykhana masamba kude ti melni jant fi dakar quartier yep waqti jaane waru yelonti yow nga babi sen masamba tubab ya danañ wax niro nak bamba kude ti fab ci bank bi ay junni di dimbele waylaaji te do len janni yelonti yalla babi sen masamba wetal na ibrahim lo san.

kudeti fapti banki bi ay junni di dimbele waylaji ta dolen janni yelonte yalla ba mi cheikh masamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadu mayta wamba moja ku gay xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa kërëm ña ajab taramba xawma ku ñi xajjo.

mu delu jebalat ko seng ma samba ngir fetele ko jebal ak bayam ba kerom dayam wax na fa wax jo xamne sañefu ko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem lat ko serin dam moma ko wax mo santu won kerok dam kerok la bamba ma sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon chalar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nurul jalal moma cha tay gayne bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdourahman do moko sol qur'an ci adu neew neew la raw so daanu darul anim modi keur serigne dam la binday kamil yet ko mandam fofé la jangé xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kéro ba bamba ñu fa darul man man fekk na kamilam ba aksi rahman ca momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekkul fa waju chaxan kéro la cheikh ma samba war magam ja mur isa jop mu dal digam magam ja ca momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan ye waru fofu la bacci duggé yonu tarbiya ak tarxiya ngir tasiya bamba ko tarbiya digënté gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy daymani bamu ki day roy nari wa daymani sa xal kawar bolé dara ay maylus ar la khasaay la bolé won ba khaylus dara dus kamil ya tayer molya jibina talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif muslim mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamna ne ñoy ram fa sam muslim mbake mbake fil qudus ak darur rahman la darusi muslim mbake mbake de la geey di jite kamil badu khaydi deey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bolé ay deureum di debo laajal serigne malle wa morfal debbo muslam am taq ba cheikh ye taxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh ye sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cierno faté ko ko waxon fa daru muslam wata ba cheikh ye korna mang fa digeunte bamba ak mam cierno musla def cheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil mukhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lu musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banque lu musam jox ba muso be mbacke musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen duwabe du tej kërëm mo yaatu nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mak moy fure ku weddi laaj ko say ko kumba ture abdul karim ture ño doni fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni saykhu ibrahima nyaskhari tam baccay garab gu lawle wette meñi tay gaawa ñor tay tabbi farne gañi baccay garab gu sedd kër te guddul te neexi doom ndanjaama gaangi yombul ku dem kéram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mosoon na ma defal fa darur rahman qarbaax yu ray yo xamne doyna keman boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu tema faatu ci ben ka su wargalal ma safara billahi bacci mbeurte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for halika ya musa bi taqwa allah wa adam al qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi al muin tatika sulman min al qaib al ain فعيس أخبرت لله سلام صحابة مدبرا وقال وسلام
yile bay la siang ma samba denkon musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serigne ma samba ku weddi jangal marsi harab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xam ba cheikh mustafa joy na wa cheikh basir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay bergal masnay wax ak serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am su tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma delse muné tuttumani kërok la jox soxna sa sidi bamba ne wessuna bokale man masamba cheikh bamba denci lo ko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek la srar kërok la cheikh bamba ne cheikh masamba borom inaya la defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla bur ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu daldi dem andak rak am satulo ñu santi fak daru saxal fandam lo carrière ba lam fa def mané sukulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bamba na masamba qadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma del wax la xarba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma del wax la xarba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma del wax la xarba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba te gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi siktu balla cheikh bamba dal di la ngiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di la ngiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di la ngiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di lañ biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di lañ biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di lañ biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di lañ biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahi ism adha sayqa mazam bambak fa khal afadil ala al jud wal karam mazam bambak kaseeran wal ikam فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثير العلم والكم فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفس ندب عريض

0: julit do ko am yalla kep moy ko xamni qiyamu bin nafs manal na bopam lepp soxlaalul ken dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu ne la yalla mu nu mo wona ñak yalla mu nu mo wona ñak lu mbax baax ne ko dedet ne ko yalla man na la ñak du ko wañi dara ñant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla mu bañ ko bindi te du wañi dara ci ngoram bi dara dara dara dara du tol ni dede we al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul ken dara te ñepp ko soxlaal djuroom bennel ba moy tahaddud tahaddud musta'il ci yalla dafa jom ci yalla c'est impossible moy lu meunta nek moy lu meunta ne tahaddud ci yalla meunta ne fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jeela mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwawan am seen yalla Kaolax am seen yalla musta'il mënta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju Tiwawan yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay Tiwawan moy ju Touba tahadu yalla ay Kaolax ak ju mu ñu amut loko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam buñ beugé indi ñaari yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahus samad qul huwallahu ahad allahus samad man yalla tapatulillah bokuma kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokka ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kesse tapatuli bi kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana fihima aliatun illa allah la fasadata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy limlo muna muni adina bi day xere écraserou adina day xere écraserou parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam walaw kana fi ima aliatun ila allah la fasadata motax tahaddud munta am ci yalla yallaay samba moy yallaay bacci ji rek jenn yalla ji samba amul yallaay bopam bacci am yallaay bopam dedet jenn yalla ji yallaay tuba moy ju kawla djoom ñaarel bi moy al ajis bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta sot bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ wa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep kesse kott moy ko xani mom lepp lu mu beug def ko num ko beugé ci waxtu wam ko beugé te dara du ci manki al ajs. alajisu almunafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarem dimuy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allaha ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla téréwul dara lol lay firi inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla téréwul dara kudul yalla na am nga lo télé kudul yalla amna lo télé yalla kep kessé moy ku téléwul dara lolo tax yanabi sallallahu alaihi wasallam tera guddi al isra wal mihraj bimne demna jerusalem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman setu bo la xam ni ko beggona contre bu ko tiñal ni ko waw ngane yow dem le sidratul muntaha ni waw ni ko yekati ma sa tank nday jor kol kol ko mu yekati tank nday jor bi mu ne ko yekati bu chamon bi te bul tek bu nday jor yonent ni ko kon ma daanu mu ne ko waw ku munta taxaw ci jawu gi ni mu meena demi asman juroom yaar yaron sallallahu alaihi wasallam ni ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobunuma te yalla mi malay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobuma ma juroom ñaari asman rasuwar ma ma delu ci wat te yewoo gulen kon inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci ben benu pousso te du yok ben ben du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci ben benu pousso te du yok ben ben du wañi geuleem al ajus du dal yalla lolou musta'il la gem dara man xana yalla mënul nangam yalla kay man nako da yow la seen gem tollu fofu rek ngay di ko lan xana yalla dal mënul nangam ah hak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutwa jalla da bok ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara coba dem rek lay dogalé waye duñu manam lotul ci dara rabbi sutwa jalla lotul ci dara lotul ci dara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd tedd limuy bax bax bu neexon yalla sigont bu nek mu bind timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alaihi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad su neexon sun borom man nako sigont bu ne waye neena man nak ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna allah ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara rabbi sutwa jalla al qira'atu in ma balde montal bi ci sal bi moy don noddi al qira'atu def dara reccu ko kudul yalla man nga def dara reccu ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko reccu ndax mom dafa xam liñuy tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir fitir présent passé lepp da ko xamono mom yalla motax du def dara reccu ko kudul yalla nga xamni ñett yoyu dajale woko mëno xam fitil présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutwa jalla motax nit di def dara diko reccu yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutwa jalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul lako xamone ba bimu xewé xamnako li tiyaw ak li passé li ñewtu ak ségul lepp la xamando motax du def dara reccu ko al qira'at al qira'at li wujudul afhal du dal yalla mukk def dara reccu ko kudul yalla nak man nga def dara reccu ko ni bu dem bu don tay yalla kep kesse kott moy ko xamni du def dara reccu mi def dara rëcc. Léegi ma di ko misaal doon nga yi ci ñi leen gis ngeen yoo de yoo ni mu tuutee ak ni mu mënee lore di jox nit si buru si buru sa mën naa dem ba faat ko bu guddee mu xañ lay nelaw. Waaye ànd ak loolu ànd ak loolu lépp yàlla rëcc nit lu mu doon binde yoo rëcc wu ko yàlla rëcc wut lu mu doon binde yoo yàlla xam na ko waaw rëcc wu ko de waaw rëcc wu ko de kudul yàlla nag li ñuy tudde alkaraatu mën na laa dal mooy def dara rëcc ko ni bu démb doon tey waaw bu démb doon tey ndax bu boobaa day dàqonte ak al iraadatu te yow yaa jàng ca bind bu njëkk ba ni yàlla mooy ki nga xam ni al iraadatuum waxtu ko soobe ci num ko soobe ca fam ko soobe al iraadatuum wa tax alquran ne fahalun lima yurid lu ko neex rek lay def moom kenn conditionné wu ko lu ko neex rek lay def fahalun lima yurid signature suñ borom mooy loolu fahalun lima yurid li la neex ak li la naqareek li la metteek li la metti mu ni moom daal fahalun lima yurid noonu lay jëflante coobareem lu ko soob rek lu ko soob rek lu ko soob rek bu ko soob rek rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqnahu mawlana koku moy yalla koku moy yalla koku moy yalla juroom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jombu ci sunu borom rabbi sitwa jalla moy li ñuy tudde al jahlu yalla tabaaraku ta'ala du joom du jaawale du naax kudul yàlla nag ñett yi mën na laa dal juum mbaa jaawale mbaa naax yàlla kot kese képp mooy koo xam ni du juum du jaawale du naax kudul yàlla nag ñett yi mën na laa dal juum mbaa jaawale mbaa naax al jahlu du dal yàlla mukk dañoo jàngoon ci suñu bind ba ci ginnaaw mooy lan yalla moy kan moy alim alim ku dara umpul ku dara umpul kulul yalla amna lolu ump yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara ump ko dara ump ko dara motax mom du joom du jaawale du nax kul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi sitwa jalla jalaluhu moto alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla moy ko xamni dara esapi wuko asmani juroom yar ak suufi juroom yar ak li ci digeenti bi dara esapi wul yalla kulul yalla nak amna lola esapi kulul yalla amna lola esapi rabbi sitwa jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara esapi wuko dara asmani juroom yar ak suufi juroom yar ak li ci digeenti bi fudul fofu esapi wul yalla inna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa manga ali imran rabbi sitwa jall mom dong kesse kot moy ko xamne dara esapi wuko dara esapi subhanahu wa ta'ala moy ci dara esapi rabbi sitwa jall jalaluhu khalaqna wa mawlana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il la ci sunu borom rabbi sitwa jalla c'est impossible moy al maut jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy nak al maut al munafi lil ayat yalla moy ko xamni du faatu mukk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sox yalla kudul yalla lum bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu esthetiko ni inna lillahi wa inna ilaihi sox yalla
1: sax yalla sax yalla sax yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dindi te du fatu muk muk boko beugé gis xolal yalla ku existé te du effacé wu muk muk muk boko beugé gis xolal yalla lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam ju bax ja amal ko njariñ dan ko defandar ci yenn jafé jafé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla dako ni ko bos niko wa tawakkal ala al ay allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi du jog ñaar ñi nga bayyi xel yag yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ah sa mam abu talib mo lay def andal ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momi def fi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko tawakkal ala al hayy allasi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man mi dul faatu wërul ci man yeurti man nidul fatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa dene bay wiru wirul ci man mi fidul juk waw kenen kudul man dana fi massa juk kat wirul ci man mi fidul juk rabbi sitti wa jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala waw motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam na yalla yalla xam lo yalla waw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg muni la ko deg muni la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla do legui yalla effacer ko waw ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampa do sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla buru diw reddum nga far murida to reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bu ko reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga semp mu sampat wayam nga semp dalay semp yow ba pare nak samp wayam mbok mo bam ne Mustafa Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé ki nga faatu lu yagga yagga yagga lu yagga yagga Mustafa Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lo rek lay bañe deg ci nopam yi dina effacer diw na effacer diw lol la yalla lay bañe deg ci nopam mom kuko def yalla dana lay effacer bu nopi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut taw mom du fi jog mom du fi jog mom du fi jog wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut lolo tax sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamé ni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni muhammad du faatu mukk dal li jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nek ñi naan ku neeti muhammad faatu na maray la abubakar mi xamoon ni Abubakar mi xamone ni inna allaha hayyun la yamut mo jog regle solution bi mo jog regle ko xam nga lum wax bim joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abubakar kërok ndaysan mo regle solution bi mo joxe solution kara bi sallallahu alaihi wasallam genné adina te sahabatul kiram wiru won ci mom defeni du fi jog mukk kara bam fi joge abubakar mi yalla xamal mo jog rek les problème bi mo ñew ni kep ko xamni da nga yaakaaron ni muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam
0: ay bo nga lem say kake te dem teri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga don jamu andak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena man dama ni ci sax da mel melni man musuma xam dara Omar neena bama digge waxe Abu Bakar ji dama ni ci sax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut koku mo yalla hayyun la yamut koku mo yalla motax na nga fexeba def ci sa xol gem ni yalla du ma sa effacer wu gem ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutuba yalla da konti wut ak nangul nitu yalla bi da konti wut ak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggone dama begg turu mustafa mbay sam effacer wo ben xaritam wala tori bi ñew ni ma legi dañu beggone nga tuddu mustafa mbay sam mum diw mani deet man diw momu de man yalla mom man jaamum yalla la diw momu mustafa mbay sam la tuddu di jaamum yalla diw momu ma kat begg na ko sopp na ko fonk na ko respect na ko warmal na ko simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mom kërëb lool la tontu talibem bobu xuma talibem la xuma xaritam la bam ñëwé fekk ma dima geey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustafa Mbayum diw mané ah Mustafa Mbayum diw man yalla mom mom bi yalla mom kat man kana yahbud Muhammad fa inna Muhammada qad mata wa man kana yahbud Allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla jiroom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom mustahil la jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu go wagniku yoy ben lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu go wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu gu neex deggu gu neex nistuti ñu dem degg gay wañiku bëggu señ Modou Mbaye Thiam di wax ak mom da nan ko waxal ci kaw degguma lo wax de ci fekk señ Modou nga yuuxu ci kaw waye taxul mu degg ko lutax degg ga wañiku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngi ni ñun ahlu mbayen ñongi bokk ci banu bakkar Abu Bakar moy sunu mam bajjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen bi ñuy wax khawlatu bintu sahla am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi ba jenn ben neena man xawma ku gëna neexi nopp yalla lolu bajjen be nako sédel sun borom neena xawma ko gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ko gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen di ñu wax sahlaba khawlat bint sahlab dafa ñew ci yaronata sallallahu alayhi wasallam diko jambat borom kërëm ne ko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna batambalé ras mu xey fassé ma yaronata ni ko num la fassé mu ni ko dama niré lek ndayam yaronata ni ko kon aram na la mu daw delu ci wat ni ko ah man awma fenen fuma jëm di ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna ma ngi tambalé ras mu ni ko way aram na la mu ngi ginaaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek xawla fi bindu sahla lu wax rek yonante ni ko aram na la yalla ni jimbir kay dem waxal mak sama yonante bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allahu khawla lati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-sami'un basir ma nga bu jadala sayyiduna aisha neena bi ay bi wacce lani yalla nexe nopp way ñu ni ko lutax muni man xawla bi mi wax ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonnati bi te li wax xawma ci dara degguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolofam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi su rek ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te degguma limi wax lan la inna la xolal batu sam obobu ñewna ci ay bi ñewna ci sar bi ay bi ñett yoon qasami allah yalla degna kon yalla dana deg xawla la tifi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jeukeram di la ko jambat legi nak bayina la fi fek bi ndaw si xawla tu bi mu waxe yonante bi miraran pour mu régler problème bi yonante sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu keureum ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonante bi li mo doona sama soxla moy sama borom keur fasena ma te sama biir yep ci mom la ko tour ah yonante neena ma biir mi mune su ko delawat legi nak man bayina ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct ratastaki ila allah sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na soxol sedd gis nga bi ngay wax ak muhammad mang len di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar muniko mang len di deg wallahu yasmahu tahawarakuma mang len di deg ah yalla da ngay deg muni waaw inna la as-sami'un waye basirun may deg di gis na la sanun basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nop neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ko say dom di wax ak yow mba say seut nga nan wax leen ci kaw deg ma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay défaral bo xamni sax boko takké ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla neena keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ki yalla rabbi sitwa yalla moy bëj yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna allaha basirun bil ibad man yalla ma ngi jakarlok sama jamm luñ def ma ngoy gis inna allaha basirun bil ibad motax ab jam bu jaxle limi wax wa fawidu amri ila Allah inna la basirun bi ibadi sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakarlo man xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajje nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi te eumbal Seigne Touba ak laye bir daf doon jégué Seigne Touba nan ko Ahmadou préparéwul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi te ku soxor la ku bon la waye sa bu waxe ba daanel Seigne Touba tontu ko niko wa fawidu amri ila Allah inna la basirun bi ibadi nala basirun bil ibadi nala basirun bil ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak deggam ak gisam dara du ci nakari dara hayis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexonum gis la beug na pousso mo la koy nasal pousse rere bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambalé nakari mënatu la nas pousse yemu ci mu dem ba lepp lu ko sori rek lay gis way lu ko jégué du tu ko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolou man na la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mu dingi wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñi ngon ci fukel ba ak ñaar ñong ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakam al bakam di wax ba yag manatu la wax nga xamni amatu lo saw sawtu kaddu kaddu mune katchet yalla lolou musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla fa jomb ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi ñu do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolou duko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom fa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañiku ba mujj sax doto mana te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katchet ci yalla neena won sayidina musa ak sayidina haruna la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako saab gisoko raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi situ jalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi situ jalla rabbi situ jalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yene li ci dess yu mbam rek la budé ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni naqra'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa mawlana rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa mawlana yoy nga xamni mom musta'illa musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi niñ ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom
1: yusuf aqila yitahala xeyna ci benen emission momin ñu def ko muy tombe bopam inshallah taala
0: waye mustahilat yi nga xam dafa jom ci sun borom rabbistu jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni meunta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du meena doon borom du meena doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awluma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi tasihu imanihi ñel benu li jëk war ci mukallaf moy ragné ragné lan lan moy ngum yalla ragné lan lan moy deug deug al imanu billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nek ci sa foi ak yo xamni ni waruloko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxas dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonuma ci di wax diw sangam ni la gisse al iman billahi diw sangam ni la gisse damay gattañ rek ci wax kere bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gëm yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ accé ci téréem yi yi ñu waxon fi dang ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima معرفة الأمور أساسية في الدين الإسلامية أو كما قال تفور فجابي كي جلد بغور أك جلد بجيين يقم ولا نخم لب لو خم نكتسان الدين جيلة كي نواركو قم ببرم الأخدرين أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani tasihu imani weral ko weral ko adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam foole wala vrai la adina bi ñu nek cipp buñ la joxe xaaliss nga am lo ci douté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est-ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mom sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax nañ deug waye limi bari bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ta sanni nga xam nit keri limi bari bari yermane teewu mu sak safara le safara wo xamni kum ta sanni nga xam nit keri lolu waxi philosophie rek la ak gilit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté mu ak ci ñun dañ ko wara gëstu te xam ko te top ko waye bu fekké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw te do wañiku sa alal gi di ñëppalé ci doy sa alal gi di ñëppalé ci doy dé amna ño xamni doy ñu la ci sa alal dé ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamni duñ la doy ci sa diiné waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu la yobale alquranam bi neex bi bu la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bise gi ñew ci seen kanam tuuti ngeen gis ay borom alquran yo xamne ño dakalem ño dakalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogou de seen put gogou seen alquran ji wessuul seen put gogou yonent mo ñu ko waxon sallallahu alayhi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango am yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di deglu yenn assatisse yi damay kuma dama wara rexuma luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di deg ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ni sa diine ji da teeng wa da nga teeng diine lol do nga la ci ragal kat lol do nga lay jema dawal man diine ji boko teengale gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mo kila bëgg gëm lo ni la kila bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa grafas bi bon bo demé arabie saoudi ñola gëna mèche gën la et après arabie saoudi ñom mom diine ji arabie saoudi mom mi diine ji yak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la tera la tera len buñ deugere bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wo ci domi diw sangam domi diw domi suñ diw wa domi suñ diw wa li nga may téré ni wa ahlu diw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñaso yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yoom nga xamni ñu djuba ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ ni la bo demé ndiarém gi seigne touba dafa defon kër go xamni xam nga ñu ko tuddé won barsak barsak pour jigen ñi xana kay fala fofu la ray bi tiene kër jigen ñi barsak la tuddon lutax moy kenn du fa neku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom wa yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ko bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaroko ci station wi nga yaakar te ki su yoss station wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jël xétax non okay wala fa ko wax da nga xam ndax waaji ci xétax bi la bokam bi dama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbacke dim mi dong moso ko gisul ni ab rabal la rabal rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu ne fe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu ten lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanan sallallahu alaihi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yonent sallallahu alaihi wasallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way di te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal ne ko anta khul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko a sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi degg la ciir yi ñokay jëk defé ñokay jëk jëfé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëk defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do grafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidul sa soxna jidul sa maharam ci misal rek jidul sa nga nan soxna jidul sa maharam rek mu jeex ya li mom ay philosophe philosophe rek la du leneen kuma philosophe philosophe lu waaw philosophe philosophe lu waaw bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nax bu len ci kenn nax len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yek tele nan khala law khala rasul ay soxnam ne daj ak bop ngeen mu nan digal na len ko tere na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën ta xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mëno xet li kenen
1: bo len ko téré ñu lank nga fassé len ti wuti ñuko nangu manam téré na len ko ñu lank ño xam do légui wax na len conséquences ci né après bu fekké né dang koy déglu ak diko sétane pour wétli koko nak mo ngara ñewu ci ñu japp ko comme comédien yi rek wa nga japp ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réa bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jéme appliquer lim lay wax ci sa diiné ah gisuma la mbaw yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rek ci soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayr ni ndax yonentou mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy Asma bint Abu Bakar grande sœuram la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na kérok bam joge keur bayam ñew set ci sœuram bobu ci keur yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sallo xamni mourul awram mourul ay cërem bam ñewé bu jub yonent sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gënaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi day sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awram waratu la feñ de kéro la ko asma bayyi kéro la ko asma bayyi man ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bul xam kuma seen nga def bofu non ke man lé moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga delu fa nga jëgë waccel waaw da nga len di laye bir ngir yalla waye ni ciel rek ni tax bo amul buntu ci bir keur amul njariñ te jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir mu nanguko ah man de ñima ci setu jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangul 100% dana la rousseau ba du ko def nga diko gis aw fukey amna soxna su bax suma masone dekkal Dakar Aissane bu werde commerçante la bu werde luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mané yaag may jox salal de te alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texe ma njegalal yalla mané kon nak dama bëgg dimbali mo bul mésoti dimbali mo bul solal ci tuway tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tubay aramut waye sol ko bu nuti nak di wata rotari ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tubay tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wul jigen ñu sol tubay ak ay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ so non bo wardo ba nuti wala bok day sol tubay ba nuti wardo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubay moy lan moy dañ daan war geleem te bo wardo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wardo légui nak ñu may leen ñuy sol tubay ba nga xamni buñu wardo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol djokine wala lenen ba pare wad tekke dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamne même bu doon dugg ci auto bu ngol le tankam bi ni awram du feñ dara du feñ waye nak sol tubay bi dang nak di watar ci mbedd mi lolou la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiwuko 100% waye neubunumako ba gisatuma neubunumako bayiwuko ni 100% mom waye neubunumako neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu bok seigne modou tombe bobu lañ ñewon dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci awluma yi jibu alal mukallaf tasbihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañ ñi tuddé manam yusuf faqilah taala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alcorane di wax nan makana aqal alayna nasrul mu'minin yalla dimbali julit ni waruko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko waral bopam moko jëlal bopam par decision waral ko bopam bon xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasbihu iman kon nak seigne modou waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreem bu baax ak sante ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne yusuf diop mang koy gëreem te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko te baye ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa Serigne Atou Diagne rahimahullah barki dembu ñu dajé ci julli geej gi fele ci Dakaro téré Serigne Touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa Ismu Tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni Serigne Touba da nako way yépp mu jox ma ci ñetti téré nga xamni bok na ci ñim jëk jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxe waye bam ma gisé fofa rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yit mang koy lire karamati khattu yeddi ñu koy wax jazakallahu khairu jazaihi di ko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xamné ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimni bayyi xel ba jox ñuko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi Serigne Touba mi ngi di liggéey ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi wax nako bataay ñaari kurel yi bayyi fa ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ay jambar lañu yalla ni len yalla musul ci shaytané yalla ni len yalla musul ci ndok yalla ni len yalla aar yalla nañ dajé ngeureumal cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey bu am solo ci tarixam yalla xam nako danaka day buñ amul won dana doy war lol ñi ñi véhiculé message cheikh ahmed bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yombude kon ni ngi leen di wax jissakum la waxeeru jissayi lama waxon serigne atou rek lol la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla ay fay samba du fay demba du fay yalla ay fay Jeuf dina yalla tax rek man wax deug yalla ma ngi len di sante ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisee ma bol len ci communauté bi wax na len ko di len safo len rek tax safo len ndax man woti wuma gambu ngir kuma indil alal man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggeere ko serigne touba radhiyallahu ta'ala anhu waye mbolam ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou chek xam ngeen ko nga xamni momit ku takko serigne yusuf la tina aliou chek ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe
0: da tay boole jeneen addi ni addi ji nit nako yobul daari Moustapha Mbaye Sall

na big bigeganam. Tonan ni bayanu tuon tinyi wutu tol ninun. Konan di bayi khellon yalla dogal ba nopinam. Tonan ni bayanu tuon tinyi wutu tol ninun. Konan di bayi khellon yalla dogal ba nopinam. Nandal di farlu nak cewaj yobbal buy wute bun ko waj ndax ku xamul kagn la du waj aduna wor ya jegenam nandal di farlu

Me kombas kepu kumantelebis amnyak mo ilofosos lo werwerwerde ngeyew ku xew xewi bis kepu kumantelebis amnyak mo ilofosos lo werwerwerde ngeyew ku xew xewi bis ak palu rey rey tam ak folli ko ci kanam lesi tam rap khumben wo fi gis dana tas ak palu rey rey tam ak folli ko ci kanam lesi tam rap khumben wo fi gis dana tas abandilu dar daram ku xeyne malas akali ko dal di ñew li rek moy li ma gis abandi lu mu deur deur am ku xeyne meles takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis adundi dadi apam telina le ber yilay bara fofu nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom moos ca ngay faatu kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom moos ca ngay faatu an le le fukki weer ak yar bi de kateru dangé teta féré wér fék ci ngay faatu anu né dé fukki wér agar di dé katéru dangé teta féré wér fék ci ngay faatu té wér wi def ayub bis yoy faaw bis dina ñew wo xamné mo isa sarax mba bok ci ngay faatu tewer wi def ayubis yoy faaw bis dina ñew bo xamne moy sa sarax mba bok ci ngay faatu bis bu ne ñaar fukki waxto ngeen turombu le wey te am ci waw faaw sa guru rot ci ci faatu te bis bu ñew wala wer mba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram ni ngay yafalay kontak bi ray ak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu yaram ni ngay yafalay kontak bi ray ak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu ma delu jogye ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn daana gu ko aduna ma delu jogye ñi ngembo fi ditu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn daana gu ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko dembar mu mas ne koy tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko te kat dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko
tagadalay wo ci bopam wala yifu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cer ya faxutiko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cer ya faxutiko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko isa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko isa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko ele jiko deug moy timir yaatu yu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko ele jiko deug moy temer arlu mu am adina tukki ci goge mas yenen ameko kon bum la wax muku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon bum la wax muku del fok ay waram jegena de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul bakil bamop bul khair daluko a'udhu billahi min al-khusran yalnanu fewalek bexam shaytani a'udhu billahi min al-khusran yalnanu fewalek bexam shaytani wandel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya wandel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jollolam gisat lenen fakh lepp di khufula nan wañ xemente fi ak mebeti te xantio wo yalla timuñ banexi nan wañ xemente fi ak mebeti te xantio

dal xol yi ci jang ak sikar ak di xelat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dunde ki rek bammel yu ak yu fess barsaq ak tisam yu nan bayyi xel dunde ki rek bammel yu ay fess barsaq ak tisam ya

barke bolé kalal duté ñu xey la taggé xam xam buré ci yalla ba ci dunya du la fégal bamél yak la tém ya xam xam buré ci yalla ba ci dunya du la fégal bamél yak la tém ya goor yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum goor yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu lo ra dem nga dess ni cundum goor yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndawlu ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabax yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabax yak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobu ganaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobu ganaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sa dundu des na ca def lolo ganaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañon sa dundu es na ci def lolo ganaw sak faddu tay

bulga wenger ga wenger baxul ligel bamu jot gel nak ba gis lu ko jar nokhre ci kat dana ñew bulga wenger ga wenger baxul ligel bamu jot lil nek ba gis lu ko jar ndox reccu ka dana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey te mar mayit bu ca sax julit du top meram jegele ak jegulo di cang moy fayo ay te mer miit bu ci sax julit du top meram jegulo ak jegulo di cang moy fayo ay man jaxna jaxlena sa naw gine na teret ko am khalat dengati ak muccu tay jafena man

ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ay jafena setan rungu na mbole nit ñi ngabu yatam kune gatam amulay samme teraw jafena seitani rungu na mbole nit ñi ngabu yatam kune gatam amulay samme teraw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim sen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim sen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana goor jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sa jabar al khair kay xewina goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sa jabar al khair kay xewina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca kam bi naar yaay matte kador barina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca na ca kam bi naar yaay matte kador barina aw naaru goor boko maf ñandoy dawal di dañal jëlu mbugal ak tiis ak reccu kay dikk na ndax yàlla ne na labraar y ñi jub baña fo fi naimin la wax kon buur bu man digena ndax yàlla ne na labraar y ñi jub baña fo la fi naimin la wax kon buur bu man digena waye wayna alfujara gaña dukki ci moy la fi jey min ja diglul mbeur mu mak takuna waye wayna alfujara gaña dukki ci moy la fi jey min ja diglul mbeur mu mak takuna yalla ngi rembi leram set na xol fi set ituti xol yoy diblim lu bon berina yalla ngi rembi leram set na xol fi set muy tuti xol yoy diblim lu bon berina kenn ku ne kaybam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga kenn ku ne kaybam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga manum la mag yaq ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir berina manum la mag yaq ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir berina ken do tu jog dox wiw ken do tu tok waxu yiw ken do tu lek lu lew wor rek da jamono ken do tu jog waxu yiw ken do tu tok waxu yiw ken do tu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banne khlank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena yital bakana ki banex lank muñ li haram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena xol ba fi gis aduna am kom la duy bane mut fam nak serign dimbu bo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna am kom la duy bane mut fam nak serign bimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub bo yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol
kuy doxle fay no bu bu yegg dina jamono ku nek war na xalat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé ku nek war na xalat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé gudi gudem ba fajar si min sili betaset donte bu ñaarelu xaat bay jeex si li jeex si ko am juroom fukiyat yo xamne dem na batek lo bañe de nang ci jog way sek dunda ngay jeex si ko am juroom fukiyat yo xamne dem na batek lo baña de nang ci jog way sek dunda ngay jeex si sama xarit jogal ci ñeul mayla falam bi annaka nelawlu bon la sama xarit jogal ci ñeul mayla falam bi annaka nelawlu bon la bu mun tanya kitam ne neu gatal ko tabul ko wajal sabakan binot ko bunta ñakitam ne neew gatal ko te bu ko wajal sabakan bi not ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sayu ami ab cer ci yow salar la ndax walu bakkan la te bakkan non la sayu ami ab cer ci yow salar la xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute da melni gor yi fi nekkon doon ñu dararaxul ñom ñepp dem nañu tay mabok modestuti da melni gor yi fi nekkon doon ñu dararaxul ñom ñepp dem nañu tay mabok modestuti ñadoon ni pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn wërul kenn worul tay xana tuti ñadoon ni pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn wërul kenn worul tay xana tuti jaayil gumat la fi gis ak reey di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate jaayil gumat la fi gis ak reey di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate lambo kañaan ak ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañaan ak ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote defa duna kursu na kenn beugul kula raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowati lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegal su dem natu nak ngay beug di retate lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegal su dem natu nak ngay beug di retate kendo tu sere ci nit lu dul lu koy tilimal wunil koy aybam tasari bot yoeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du laal sa morom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du laal sa morom lu xat du yalla ti ñepp tere re nañ seen bop ngir galal fu yak bew ak yep dul sam naw le tum naati ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di mosloti
ngir gor yalla kaye kaye kontak bisa kundimbal ak dag yalla dawal ak ñi wër di moslati kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti japp alal def ci xol lepp lu manki ngati safan wi bis bu neuf dem lol du del seti nan jema delo ci xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ci fo feti dine ngorok beug yalla ak sax ci lam nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati dine gorak beug yalla ak sax ci limnu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati mazam ba don tele faqir nga del de se ngor ak dine ak doylu nak lo am lu tututi askor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumu toroxloti askor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumu toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi taraxlu ak bu fekay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jar mbate wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati am ab kharida gandano duñ ben jawale ge tax ken du yegg fi

bi jonne ci man ti musul seitan fuñ banne te moy tubakan eseet ba xam li ñu may giñ wax ngeel ci man kana ndegam de ñu mareereen ma xam li fi man eseet ba xam li ñu may giñ wax ngeel ci man kana ndegam de ñu mareereen ma xam li fi man ñi wax sama baax kay barkelu ak dima gem tiewul ma xam sama biir ak nit ti xam li ci bon sax ci moy ak ñi wi jaamu def bakkan iliman do jombu do ruslu do to sheikh lu len lu bon bolé grafen ndortu te yaakar di gem ci sa xol am ngi ngeene la ki may li nax la deug sa kan nan tubu baxre ci moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man nan tubu baxre ci moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy dinay setlu xeyote ak lamuy wote wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy dinay setlu xeyote ak lamuy wote kuy def lu yeng nga jog luñ sok nga duggu ci bir do tewlu do teylu bir mo deg dem seti kut barabaru fa so sey mbiram yamu fa yor wor sa gam xel mu reey nak tambe wote di netli reeybu tay wax ay ngeneel yu mu yor forme ak wilaya ne dey sel bokay xate yorum jabar mbate ay gala ci ñangate xor fay wir du sulman yo kaylal ci batuti ñi ñattu koy wuyji moy ndaw lu amul kilifa ak waju te nek mang ñi wër di maslati mu dal di leen defi dak ñu wër ko nak di ko jey ya man di wak do moro mam muy jayer loti ibo fakay dunki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay doxu di degleti mu mujileen be fi fir fop diine te ko ca kaw di yollu ngir nit ni ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fop la nga yor digle lu reey la mu yor te jojo way seddul bay dox di seddate kon ñin ñeen yewulen ngir yewu jonne ci nun xame lu bax ak lu bon xel day xalam tuti kon ñin ñeen yewulen ngir yewu jonne ci nun xame lu bax ak lu bon xel day xalam tuti Cheikh Bambalum susulon ganaw ba waju ko sos boy wote do ma gis man fo fala feti yevi fi bamba bon kuy wote rax ci seyef ma bayila ak yoyef teyem ci yef yeti rias kanak si utur ak baxi bokku toxul ngay waja ndem takku ci ngi bu xana ay bal

allu tay rafetal donte da nga su fecci waskan sa juddu royul yaay waaj ngem yaangi jeb fo tollu tay rafetal ci yalla man bis ngay ñew bam degam tedna itam bala beut set way de ma ci lolu ci yalla man bis ngay ñew bam degam tedna itam bala beut set de ma ci lolu babok may wujji bis bop tay bala janta so aw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu moti ma jog so pisa yitti mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakkan say khadul mawt dayde nan khalar lolu dogal bu yalla

yow sa morom jam rek nga defal lol yi aw ngir sa yeur gi yaram rek te suñ borom sante la li te yow sa wër gi yaram dong ngay wëri fofi te ci biir yaram woowi de amna fi lo xamni lu fi nek lo xamanteni lu upp solo yaram yi la muy roogi te koor gi la suñ borom sante rek moko mëna dundal moko mëna fessel moko mëna reel ndax ñi ngi lay netali ni la bakande mi nga xamanteni moy nonu doomu adama bi da na nga xamni bokku na ci non yu makki ndax non yu makki wessut liñu manam nafsu muy bakan ak sheytane mi sheytane ak xawa di banex ak dunya muy aduna ta bakan momi de bi nga xamanteni suñu borom bind nako manam dako laaj laajam bobé niko waw yaw kan man may kan bakkan neena tontu ko niko yow yaay yow man may man manam ngeen djegal ma danako dako xawa salalu ah suñ borom neena mu nakh ko ci sawara am at genné wat ko niko yaw kan mana kan neena bakkan tontu wat ko niko yow yaay yow man may man neena suñ borom jilat ko nakhat ko ci sawara manam fukki at gennetiko lajatiko lajba niko waw yow yaay kan ak man may kan neena bakkan tondoti ko rek niko yow yaay yow man may man suñu borom da di koy worlo danaka genn wal waxtu bam ko wolo mu ñew mu nako yow kan man may kan neena bakkan da di koy tontu niko yow yaay bur bu tedd bi yow yaay bur bu sall bi yow man mi may sa jambu xebu bi sa jambu mana togn bi sa jambu doyel bi ñu xamni kon koor mom moy lappal yaram koor moy yar bakkan koor moy ngannaay li nga xamni mom nga meuna yor ngir xex ak bakkan kon ñu xamni koor gi buñu ko suñ borom digalé nañ ci gor gorlu ta xamni bokku na ci jaamu yalla yu makki bokku na ci li nga xamanteni ni mo wara meuna ñongal suñu ru tayit koor suñu borom neena mom mo koy foyal bopam kon du doxale kenn ci digënté bi te liñ gis ci jamono ji moy ni manam restaurant yi beccigi wéru koori lay gëna dox beccigi wéru koori lay ëpp ay nit té ay mukallaf rek wax dëgg yalla ñokoy fess togg yi di gëna yëmé njaay ni difa gëna doxantu rek té wax dëgg yalla koor gi ñu suñu borom digal luñu wara man la lo xamanteni ni suñu yaram attan nako suñu jëf attan nako té it suñu njariñ tay ak suñu njariñ ëlëk rek mo ci gën kon nga xamni wax dëgg yalla bind bi liñ ci mëna jàngé moy ni serigne bi wax deug yalla musta tutal jamu yalla kon kep go xamanteni yang koy diñniko serigne bi teggal na ma koor wala serigne bi doxna sama digga koor wala serigne bi worale na ma yaangi nax bopp ndax serigne bi wax deug yalla lim jangale leerna lim bind leerna lim fi def leerna kon nañ bayyi xel ci lolu tayit yar ci sunu njabot tagat len ci ba nga xamanteni ñi ngi doon yi ndaw ba nga xamanteni buñ ci magge danañ ci mëna wéy danañ am habitude bi ndax lepp lo xamanteni ni mom nga del ci sax ndaw bo magge danal nopal waye top sunu bakkan rek top sunu banex top sunu bëgg bëgg ba li nga xamanteni ni moy ndigal suñu borom mi yeen yu nekk ñu doyedil ko lambal mbir yépp lima do wal mel leen waxon ci émission bi rek melni suñu borom mom lim jaayante danaka dafa yomb lol vraiment limi señ bi manam lim doon diglé moy li nga xamanteni mom la fi sallallahu ta'ala alayhi wasallam doon diglé moy li suñ borom diglé amut ben wuté kon ku fi andi lenen lu bess wala nga inventer lenen ta lu bess xamal ni yow dong ya ko wété tayit wax deug yalla señ bi mom mbiram lérna mbiram ñongna tayit amut len loko mëna takal ndax képp ko xamanteni yaangi woté ni dal ab julit nga képp ko xamanteni yaangi woté ni ab talib nga wax deug yalla da nga wara joxé ay example yo xamanteni manam buñ la xolé mëna roy ci yow buñ xolé sey jëf mëna roy ci yow buñ xolé sey jëf xamni yow mi fi nga bok waye ñuy natable ki ab julit la wala det ela ñuy natable ni ki ab murid la wala det wala ki ab talib wala det lolu ak doy di mënuko wessu kon nen selal suñu jëf selal suñu xol selal suñu xel te jappalante te dimbalante te xelalante lolu moy li nga xamanteni ni moy ñu jëriñ aduna mo ñu jëriñ alakhirah ndax it koor gi batay bo démé ci horul hayni muy téréb serigne soy mbacké bi mom ma nga fay léral bu baaxa baax ni farata la ci mukallaf mune kuko weddi ab yéfer la kuko bayyi te tay ko te talewoko ab say say la te bu ko tubut ba faatu ca budé sawara la jëm lool nak du samay wax waxi serigne soy mbacké radiyallahu ta'ala anhu ma nga fay kon ma bamtu ko néna koor farata la ci mukallaf mune kuko manam kuko weddi ab yéfer la kuko bayyi te tay ko te telewoko ab say say la te bu ko tubut ba faatu ca
sawara la jëm kon nak

ma fatali tomb bi nga xamanteni ni mom lañ doon jangat muy amna bis wéru koor teru manam wéru koor feñ serigne touba cheikhul khadim dal di wax ni wéru feñ na kuko man na nga wor te bolé ko liggey bi kuko mën te bolé na nga wor te bay liggey bi jenn way juk ci mbolo ma ni ko man serigne bi day mënuma wor mënuko ana lutax mëno wor mënuko man di dama amut luma xëdde aw mayit luma ndogo Cheikhul Khadim niko dama japon ni waxi yu am ful ngay wax buma xamone waxi tiaxan ngay wax duma la tontu ndax sa morom jam kep boko xeyelon ba ngon dana la jox lo ndogo astek suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñongi sakku yalna suñu borom wacc jam julit ni yalna suñu borom deggal julit ni bi jay sayidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ñongi len jox dox dajé subak jam inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.